pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebu meo. Beanya.

subana a farfani loto gugunu metel ocha joglo Kijigu loto ble, gubunu nge krani chule di itungo medunga nyoro. Kijigu loto gubunu nge hanyipa degi mbo asabibere. Sonsoni mbi mbunu mamotofu nsindume. De achicha ganugu loto alo akwadugo de gamanye anyoroa. Gowiji blagabunu nge klani ilol maswa. Tabanile nlinunku igbaliku melayi mbiye. Mbunu mamatofu nsindume. Chu busu sangusoma kata jangwa soro. Nesiga balde bafa ni malayi ganunga igbala. Iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu. Ibusu inumaro, ibusu isi, ibusu sunu, budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala. Gibi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kata jangwa soro. Roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala. Mesubana. Gani balagi yeroa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusoma gaka jango sorwa fakpalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi ganni igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochajo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mawunu mebon nsimo wala ba baro.

di iti tia ọchọ jọ alọtọ anyịrọ iti tia ganigo alọtọli anyịrọ ajabunu atanfala ali gowuji blaga bunu ngekl anyị ilolumasụọ gọli mabunu mebol nsumowala ba barụọ.

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e ta, mou ka o. Paske a me bou be nya, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovoma no a si o kaka. Kafla, ana home, a

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Gigulotto Black, Gubunu Gitrani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Gigulotto Nungi Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mimbunu, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Alo Aquadogo, the Gamane, Anuro, Goji, Blagabunu Gitlani, Ilol Mosua, Tabinle, Indinuku, Igbaleku, Malayi. Ndiye mbunu mamatofu nisi nume tu busu sangso ma kata jangwa soro nisika balde bifa ni malayi gani nga ikbala iyerwa malayi gani ikbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani ikbala gebi gabunu makugi gesika bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani ikbala mesubana gani ikbala giyerwa yame jime fata gunogunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpale mbiye fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nismo wala ba barwa.

0: peace for my country.
1: Togozama, sobel wene baliye potugwe ya ganda yure ya unupotugudong. Minisi wei yon nutolu da la fi domeyo yone nisuru ya padenke onetama ngani kaluku unupotugudong yike yone bihi uzama zizi. Paga ujo udugu hualende ni dati tini peteke sobel wene baliye potugwe ya vala. Ba aguzi vina ke kunele nulurungu yenzi ni msugum vina ke kulurungu. Pagalo hong. Kagalo laraga ujo uba ranga gadana pakale ea. Ne batale pa hongule. Sobole zimabu ezize. Kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jon tonoda la fi do meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do.

0: halode apprenti wa patne sono sukudong che sukudong kufes sukudong enehin chine hen hen halu ko mai kui ebela kemete premier mai bade togu yo yo ya e ho ho sitela ke ze fawe yo e go mai kulisele e walu dom pinse kurma ga sana ka veno ho puwe
1: e rombere bjo
0: Bere halo e sense e roma e doro keke giza to ebe la mongondu bicho sere rukui rodom yo yo to dom se e felitu donc bonjour ne singe bu gese abalo bozo ero e halo da apprenti wa don yo pendna wela wa e jolo roro yo heno goina ngolem burro ya natiwa bada tomo go yok rawo yo da halbi yambar galli de zolu yo mei kamandal ne e haru conseil base e vebia bela sono kalem kalem ba sono iPhone 17 pro max wa masambu ba yambu yo pro max wa sono se no sono se mana yo nati se sukulu bia se on lore sukulu bon na gele kamu ko bu kamu kudusu so e de lake pucon de tele ngwen na teo ngharu pucon koi
1: to la vale pe ne pa vdom le
0: ai mon
1: pe ne ha
0: no mo mon mon to sa ne manja se mo yo do do zo pucon de pok ko lo e ne tu so se honum base ha conseil base
1: bonne se ne ma no base mo de base pi jalo bolna
0: Pourquoi vi jolo?
1: Pi mama per pati per umbo ed è un bole. Potato e bezi quelli di là. Ha mano mano una sale. Le puro wana per la cambia. Quando vai a magia una.
0: Ma sì.
1: E se ma blava?
0: Tom do veri.
1: Yes nya halo. Nya pa ngom do me gbel ko. Ye de patron ñuro wi jaron gbal ko to me e wala yang su ko ngatam jina wala lu wala nam jina no mhm bozo ma jina yo da ba se
0: ma jama za balo to ba do ti teng haru ko sei sono kelum kelum tiktok ba rezo so su ba ne do no de bia de bela mba ze putne e na mo so la mo chere chere putne wa
1: wi ni no wa chere chere wi ni no so na ele ela to be
0: mhm
1: ni na re na la
0: Ay buso na gebelen na balu e wonde yo be sene ngi to ya bwe ze bde
1: e wene yo be pose na se
0: elire
1: dio
0: voilà
1: e ta no litie ne to ngi di wai ndo mama buso me hi bela pe so ne mbu ku wen ro yo mbu le yo pa ke le litie jo no na no be balu e ko na no e lu be si litie la le kisi ni ya e wone fe ku nyongu ku ta e ko ate jelle mbu ku no we so ne yo mbukun halbi asono pedu wezin chu pekata nes ba ko halbon ga ile pasun gen pal pa ku ke pasun gen plan no yo pedai no abi yo pero amu ko ta mangwe pedu bas yo abala wo ki pala ke mbu boso la yo enyin de so nan e banu zize abal no oso no halu ile tala Gadai jam nari jadi bengkung.
0: Bengkung ye.
1: Pala pun je nak, pala pun je nak. Lebihnya no, Didi.
0: Didi.
1: Ini soli yo, soli. Yang ni soli. Elam bola. Ele, etak boh misa akan Didi dede jono. Lele halbi sedia. Didi.
0: Abal abal bi dom taro, rusono no. Abal bi dom taro, no no bis diem.
1: Eh, abal atom le, wewe.
0: Wewe nanti.
1: Hello,
0: my mom. Yellow got wrong to your postno. The two get no tongue, pimne, regato, hochine. Hello, my mom, get needy. Hello, Eve, Abel Docunion. Hello, hello, where, hello, yours, Abalasaki, Panyakabanus be who lead
1: you.
0: Eh, yeah, Toto, the puzzle to be goddamn you.
1: The mother is eh. And that means here,
0: Bob. Tovonum. Tovonum.
1: Fala. Get over a year the gangala for my hum good to go knock you. Hum good to go. So no hum good to go.
0: Jay
1: hung out. Eh, a lacking. Get a little red dog. A boss was on high.

Bẹ́ẹ̀ni. Wa aleku sa imamu mi e fe ko bale a nbo ko si ona asiko nbe fun wa to mo ngo ela ka de mo nsu Evolution. Alagbakare e je ki bere bere ko lowo yin tori boro ba jo teni e ka mo dani awa ta nsoro nbi ina lowo lowo ni isin muslimi ni emi na muslimi ni mi ti mo se nse islam bo to ati bo ti ye sugbon awon kini ko wa to je pe awa na o kan wa lominu o kan wa lominu boro e se nsele to ta o muslimi ba ti fe jagun ta fe pawo ko bayan jagun awon to ja siwaju wa to ja won imam to ja won afa wa kaka ki won ma ka won ma so pe eyin te eyin muslimi o oro to wa nle yi o lo to won pe wa bayi o ki se ti wa be sugba won ta ba ori tiktok lenu ojo me ano si jeta ita won afa o ma fi se bayi won tun bara won oja e re pe ta won awon ko ni morikasi awon ko ni adabi ta won afa la la wa ngbera won se nkan si se wa nkan sele si wa a mejo oyun ka wa lo ma fi soro ki wa si e po lori radio ko po lori television ko po lori tiktok ka wa no ma tu esin wa se sugbon kaka ko ribe oro mi la muran se wa na a fi aye le fa won ti won bu wa tori pe gbogbo elo e ka jo ma yewu sira won e ba mi wo yen na wo na iro alabakare mi o so pe afa anise oro won o ki to bo se ye ko ki ora alabakare alagbakare

0: ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ mo gbà bẹ́ẹ̀ ohun tẹ́mi fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni wípé tó bá jẹ́ pé bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ká rí àwọn àáfàá bóyá bí àwọn alìsúnà àwọn mọ̀rìkàsí àwọn àdàbí kọ́ wá kẹnu pẹ̀ bóyá gbogbo ẹ̀yọ́ mọ́lẹ̀ kéwú ẹ tú jáde káwọn náà máa halẹ̀ ẹ wo ẹyọ ìjọba ẹ fún wa láàyè àwọn eléyìí ń bá ìsìlámù jẹ́ ni ẹ jẹ́ ayẹ kọ́ máa ṣe rí pé gbogbo àwọn sọ́nà ìgbòho gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹkùn àmọ̀tẹ́kùn ṣe rí gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ àwọn náà halẹ̀. Èmi ń bèrè ìbéèrè ni o èmi ń bèrè ìbéèrè ni o. Ó dà ìmáàmù wàlí ẹ̀rọ wọn. Mo ń gbọ́ yín bàbá. Oda imam nbẹ edris wukin bere bere solution mo n wa fọrọ yii ki imam mo n gbọ yi ami. Ami kun fire kun. Ami. Imam, ebere kọ lọwọ mi nisi. Ebere ẹni ta ló fẹ́ da àyàkọ ìbọn. Ìbéèrè tẹ bèrè yẹn, mo ń wá fọ́nrán tó fi ránṣẹ́ sí mi láti Kwara níbi tí wọ́n ti kó àwọn bandit àwọn bàbá àgbàlagbà wọ́n tó márùn wọ́n sì kó àwọn bandit yẹn náà pẹ̀lú ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n gbà. Bàbá yẹn ń fi gbogbo bó ṣe yìnbọn sí lára tọ́ta ọ̀ wọlé. Ó túmọ̀ sí pé àwọn kan dúró pé àwọn fẹ́ fàyà kò bọ́n ṣùgbọ́n àwọn kan ń kọ̀wé pé ẹ má gbà wọ́n láàyè. Náà ọ̀rọ̀ ìjọba ó dáa. Alàgbòkì ẹni sùn lẹ́jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Naam. Bẹ́ẹ̀ni. Sẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ìjọba àti fẹ́díríà àti tó wà lọ́yọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. alabakade alabakade alabakade eh eh mo ro ko en gbo mi ibo mu na ma gboro ti mo so yi naam naam eh imam imam oda kaku gba pe imam imam won ni gba imam be ni eh lo to ni imam eh e je ki nbere bere lowo yin e je nbere gogo bere ni mo se e je nbere bere lowo yin imam oh ya gogo bere te nbere yi gogo e na ni mo ndahun a sanwo e se gogo e Checking berebere che berebere e je berebere imam e bere ti mo fe bere ni wi pe oro to wa le yi lakoko nje e gba yi pe awa muslimi ni oro igberu lakoko be ni be ko ni ke ma fi dawun kale ti lo eh ba gogo bere te bere le bi dai lohun Kodi ko wojo a muslimi eh elekeji mo fe bere ni wi pe ngba ti e so wi pe ijoba ni oro ti mo fe ti be bere yi ni adugo mi ladugo ti mo ngbe tin battle Nigeria ni songu ota o le man ja nbe pupo gongba yen gidi ko sibe se le se won a fole kokile to mo won wa gba awon olode sibe ngba ti won gba olode si adugo yi a man sowo lososu fun awon olode eni ti won bi je chairman ladugo wa ni areko ni community ni songu ota afa ni imomu ni won mo slasi nbe ti o ba ti di ehin osu pari olori awon olode odo won ni won ti ma lo gba owo ti mo mbale ti di ijo jimo to ba nse waasi no ma nsoro pe ah eyin elebo e fe bole e se gba e sawo oro e ma lo gba ngba ojojo kan ni kono awon olode ba ni imomu nisin e ma so pe awon elebo awon tawon osun tawon sode tawon se un kokola awon gbojule olohun awon ti gbojule ngo tawon no le se lara latara awon lati fi soro awon eyin sunu le eyin no sin ko wo de fu se ba fa le yin na e ma jade ke ba won so de ode ode igba yen ihun te yin na ni ka ma fi so de ka won jo ma fi so de ka won jo pa wopo to ba ri be a je wi pe eh won sa fa oro yen kini be fa jade nbe ni wi pe awon aye ko wa to je pe nile yoruba e wo gba odua awa mo ohun to sele nigba ti won da opc kale sugbon lo to won pada tun si lo amoteku ti won da kale ngba ti won da kale leko na o sare sise wara wara ngba to ya won tu wonu e mi o so wi pe awon onisese yi awon na mo abi won da tan mi o so be sugbon nkan temi fe mu jade fu wa ni wi pe awa muslimi iyi ta no ka ma fe nu abo bi pe ah oro to nsele yi ko yo wale awon afa wa iyi ta won no ma fi soro te ba gbo ohun ti awon mo ewo mufti wo to di ka awon muslimi kokko won ni bon eni su eje soro to ki gbe tin ba soro to ma fu yin laye eh ehuna nbe bi berebere ko lowo yin ni nbe bi berebere ko lowo yin ni muslimi lebi na ke wa wo ru awon mufti wo woni ah e gbe bo lawon mo kekeke lowo gbogbo orisirisi awon nko mi ta rin ta awon afa wa nso awon gbe o ti la so pe ah lasiko yi o ye ki awon afa na ma so oro ti yo ma mu oro akin wa oro fe laarin ara wa wa ko ni je pe oro ya pe enu pe ah e je ko we yi to fi so pe ah orisese e ma pe awon laye ko ye ka me lo be ka lo ma so pe awa go papa e fa lo laye awa lo le jagun looto ijoba fun awon eyan awon ode adugbo ijoba lo fun won laye ko ma fi lo bon o be da bi be ko awon ode ti won so adugbo ni Nigeria won gba license bon ti won lo ijoba si fun won laye pe ke le kaluku gba ode sadugbo e anolopa ani soja sugbon ijoba lo fun won laye bi pe e gba ode iwe to fi gba ode sadugbo ti wa ti community wa copy wa lo temi ode si nlo bon ibon yen ni ibere mi ti mo bere loni ye pe se ijoba lo gba wo ijoba to fi aye ode kale pe e gba awon ode yi ko ma so wa tori pe se run to ndu mi ni pe ibi to ro de duro yi awon ijoba ta n pariwo yi ijoba ko le so wa mo What is it for last year? What do I do? Mini, we pay. I want to one sort out day. Imam, I jot along. I want to one sort out dear day. Imam, e bere ti mo bere, Imam, emi ja fu Islam ni o. Bi ti mo lo God yen. E ba mi gbe jade. A da fun yin. Ben ni mo mo pe awon muslimi na ni won poju ninu e mo mo won awon oro wa loke lohun mo mo won Ebite mi no wan lo fun yin imam e be tele mi mu wan bere pe awon ode ti won fi ara won le bi pe o ya ladugo ti won si fun won la se yen Naam. Atemi na ajo lo ni Oda alabakade Não. Ilu ran. Ah, ipe se ilu esin na bi ki se ilu esin. Ah, lodo temi o, lodo temi o, ilu esin ni ran o. Lodo temi o. Ngba to gunde won pe awon araalu ibi te ti mo ko eh eh lo to ijoba pe araalu pe ogun to sele yi o gugu wa lokan Oda, show ten so fuwa. Show ten so fuwa disi. Ngo te mbe fa yonu e nikpe. Kini kotu wa, ti mo tu ve lu. Sa fa kotu so. Ti mo ve lu fuyin. Naam. Eh, Hey, Imam. Imam, Imam. Imam, Imam. Lo imam oro te so imam mi o tako oro te so mo gbo te so mo ntele yin ihun te re mu jade gege bi ihun te yin lero ni sin ni pe ki joba pepe oya eyin muslimi oro yi ko yin oya ke wa dasi mo ti o ti gba imam gege bi oniroyin ti mo je oro te so yi o ko du mi pe mi o mura awon kokoka le ni awon ojo ba ti so awon oro yi jade bi pe gogbo eyin muslimi o te ba ri awon alejo ajeji eje ki sa salaye fun yin eje salaye fun yin se ohun ta awon ojo ba so ohun ta awon ojo ba so awon ojo ba ni te ba ri awon ajeji ti won wo masala si ba yi kirun ladugo ti won si ladugo yin tele e ma ni won lara sugbon e foju si won lara ibo ni won ti nwa ibo ni won wo si te se ri won ijoba ni awala le sala abo ara wa ko to le kun awon awon ti ijoba ti gbe kale ni fun wa leleyi ni mo bi so wi pe ijoba go ti fi aye le Kí ló ti wà rí bẹ Nàìjíríà? Kí ló ti ò rí bẹ Nàìjíríà? Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà là ń sọ yìí. Ọ̀rọ̀ tó kò rọrùn, kí ló ti ò rí bẹ Nàìjíríà? Kí ló ṣe? Òṣèlú ló wà lábẹ́. Election bo a de ti gba agba to de wa ri be gba to wa ri be gba to ri be nisin onu abayo temi ro pa le se ti mo fi gboro ikale ni wipe tori mo ti gbo nu oro kan teni kan so wipe kaka ti ogun ba de ta won fulani ba wole yoba yi to won fi pa fulani owo ya pa yoba to ba je kristeni aboni sese amo fulan to ba je muslim bi to hun owo ni pa ka te gba pe ohun sere ti eni lodo boya bo hun se gba o tori mi le so pe o sere eru oko ti eni yen amo ru awon oro bayi naam kìíṣe kódà yorùbá ń bẹ láàrin wọn gidi imamu won ti e meni ko lejo beta e edaku alagba oki alagba imamu wa mo fe sare soro kan fun yin won ma oko lejo beta e awon yen inu church ni won wa o ki awon to lo mu won ara anu church secretary ni church
1: love you
0: church treasurer anu church won mura bi muslimi won si wonu church to won ngba ti won gbe lo olorun ki okafo won ri won mu gbata si ri tu ni won tu wa mo pe ah treasurer anu church ati secretary atawon ko ni won lo gbe pastor nitori owo amo jarabia ni won wo bi muslimi se ngbo alagboki mo bi so pe ko sibi ti kini yo si amo awa ta gba laaye ju lawa muslimi No. Cherry. Hey, mom. Hey, solution e go golo ni mo nbere. Imam. E je ke Ejeki alago ki soro ejeka alago ki ejeka gbo ohun ta alago ki so imo ejeka gbo ohun ta awon na alago ki universal gba te na fe gboro kale e ba ti ba bu esi kokon kale lafa lati gbo oro yi dada na mo gbo yi e ma bu esi kokon e je ki ka le ra laye oro yi ni e daku mo gbo yi se eni suru oh imam imam e je mi le bere olowo wo Imam, I just came bere bere lower war. Imam, I just came bere bere lower war. Imam, I just came bere bere. I just came bere bere. Hey, oh, alagoki. If it was in the case you want to go in the Surah Olowa. Tell me no can walk over. Surah. So the Toba? Ayawo. So the Toba? Ayawo lo abe. Lati aya 7. Ale ma so be mo. E ba je kin gbe wa le, e ma so be mo. E ma so be mo. Oro te so ye ko da. Sebi eni surah at-tauba aya te so ye te ba ke ba ni quran lowo tori awa ma nfe otito ati orodo aya yi o ohun to so ni yi o a lo nu e seri tabani ti batu ni ki fikiri kan won yin bi alagba oki e wo pe ise ta won se ni agbara onisese kan ko le ran lori tiktok ni ba fi won yin o ta won se mu lenu anoni ti to o ti ge eyan sinu apo babalawo si ni o ti ge o ti kun na igba te ti mo pe ibi tu alagbo ki ibi tu e ke lo tele niyan pe ko si ibi tu o si ka imam ba je ki won soro alagbo ki to ba je pe be se soro bayi ke so tutu wa gbo yiye koda ayimoye ko lafi tu jobjuka o ke eleyi o ri bayi o abe se ro yi si ni o e ti so ni ti ko si bi ti o si ka ko se en ti o mo yen naam a te ti fe pari eto ago marun abo ni aye ki ngbo ti oye ka eka ayawo ni ayawo le pe ayawo le pe aya ten mhm eka eka fuwa mhm eka gbo ten ka oh yeah. Oh, alagboki ma gbe n bole ebu le fe bu se e fe bu ebu ni abi e fe soro se ebu le fe bu se ri awon ibi ti oda igba te n bu awon muslimi pe muslimi oda to ba je pe iwa onise se bada I te n gbe wo yi gan a o tumo si pe eni ba fe se ru esin o ye ko mo ah ese le yo se bo sinu e tori en to ba fe buyan bo won lo se fe gba nkan lowo ti e na e ti ri eyi do fi apere pe esin sese abi un to ko wa ni e fi apere e lele e kon bu islam en bu islam be de ni ta ba tin ba tu si ihun ti awon christian tun se e tu ri pe ah ase islam ni o tun san ti se kekere tin ba eh alagba oki ikoko n be lowo mi bi ko le lo sori tiktok ni pastor to fi aboyun meje to de n jewo bayi to fi ri oku mole nu church awo le ma so tori pe ko ma dabe ni pe ise wa n ba awon esin kan je e ti ri ise wa ni wipe ka so ohun to to ati to ye ohun ta gbe kale yi ki lona abayo gbogbo wa ni wahala yi ti ba ohun ta gbe kale ni gbogbo wa ni wahala yi ba Nigeria. Awon olopa wa muslim be laarin won christian be laarin won onise o da alagbo oki gbogbo awon loba ti won jigbe ilu ile ekiti se won ona ogun ti won le fi gba ara won ni abe ogun osise ni oro to wa nle yi ti a ba fowo suwo po ta ba n bura wa bi gba to je pe gbogbo wa pata ogun ti dele yoruba niyan tori be se n soro yi nisin o tumo si pe te ba ri muslimi kan kódà kó jẹ ẹbí yín bí ọba mọ ṣe yóò gbọgbẹ o ẹka Mm-hmm. alagba alagba alagba oki aya telo aya te kanisi o wa ni aya aya 23 ohun lo wa to so pe oh ye who believe take not for protector your fathers and your brothers if they love infidelity about faith if any of you do so they do wrong se oro to wa le yi emi e be mi lo bi oro esin ibi temi te ngbe wa lo e mi be ke gbe mi lo be ibi temi lo ani se ala goki emi o lo sori oro qurani ibi ti mo lo ni wi pe won ji wa gbe ki lonu abayo mi de so pe ka taku esin kan mi so ka taku enikan ki lonu abayo temi gbe je ni pe o da o ti da be ile ni Nigeria muslimi kole o gba christian sinu le o gbonu sese sinu le onu sese si kole o gba christian sinu le won je ngbonu le kono moto ta nwo ta ba lo bi kan en to ni moto boya muslim abi christian ni to ba pere sinu e gbogbo on la jo wonu e ta jo lo bi ta nlo ta ba ti wonu moto bayi afam patesu ba nu moto imam awon na nkan kankan boya kurusi abi kini kan won kanu christian ohun na pe jesu oni sese ohun na pe fatie na inu moto kono ta jo wo tori pe kini ki moto yen ba accident ki moto yen ko ba accident tori aimoye ti ba mo wa le Nigeria gba mi eni ma pa mi ni I ma wo pe asin bara wa ja bayi tin ba wo moto ni di roko ni golo nbe yen tin ba wo bus elero meji dilogun 18 en to ba je muslimi bismillah rahman rahim koda awon christian awon ti enaya ta ba ti la gbo praise the lord awon naya nti won gbogbo adura ti won a so soke ni pe goya ni oruko jesu gbogbo wa a soko laye ta lafia e ma sami be ni ma se rafa se ma fa te subai kun la ilaha illallah oni se se mi na o le ba to pe a ji ogbe ko ma pe fa inu moto kon la jowo ki lo de ti oni se se odi moto ti e loto ki muslimi na gbo moto ti e loto ki jesu na ori jesu na gbo moto ti e loto awa gbogbo ata kura wa sinu moto yen ero wa ni wipe olohun je ki moto yi so layo ati wa nu moto Nigeria bayi muslimi ti wa nu e christian ti wa nu e bawo lo ti fe so layo alagba oki to ba je pe e wa nu moto pelu christian ti moto yen den lo lori ere e wa nu moto pelu muslim moto yen lo lori ere e wa nu moto pelu awon onisese o lo lori ere nje te ba n bara wa ja nu moto yen se moto yen o ni danu se moto yen o ni takiti ta ba wa lo ba se nlo yi o tumo si pe Nigeria n bo wa takiti ni yen to ni sese ba duro duro pe ipe ki muslimi ko ni fun ne muslimi o le ko ni le yoruba ati pe ki se fulani lo gbe islam wole yoruba fun wa ki se fulani lo gbe islam wole yoruba awa lo kato a lo nu tan se ri gogo yen ogun ti won ja won to ba ye ko fulani lo ba gbe wonu le yoruba fun wa ni o ye ka na ka ma se bi won ni islam le yoruba yato ni gbogbo islam le yoruba awon oyibo wa pa won tu so nu we mo kawe kan won ko islam yoruba kidiko ohun lo mu awon awusa ti won se ma wo awa yoruba bi eni wi pe nigbagbo to tori pe yoruba islam yoruba tori pe aje muslimi ka mu christian omo ya wa ka mu lota aboni sese ka mu lota anbara wa se aran sira wa ilu wa tutu ki lo wa de to je pe ibi to ro de duro yi wa le feru soko pe oro to sisele yi o ogu ijo nja wa ni te ber alagboki awon oro te mu jade ninu qurani awon aya te mu jade ninu qurani o po ninu awon ese fa to je pe ise ti wa research wa ta ba mu awon ko jade se bi laye igba kan o ni bi ti won ti fi awon eyan boyan o de tun sele laye nsin asiri tun po repete seri be se so yi nisi be na ni awon afa se ma so fun yi pe ko sinu qurani yi pe e se bayi pa yan se bayi iwu te gbe jade yen itumo to wa nbe ko le gbe bo se bitumo e se wa ko niyan ki se ke mo support islam o ki se ke mo support islam o ehun temi support ni wi pe ehun ti mo support ni wi pe no oda oku oku seju meji oh eh imam eyin e soro ki to kolore to nisin e soro eh eh ibi ti mo logo niyan ibi ti mo logo niyan eh eh mhm ada fun yin bi ta lo ni Benny, mo jeri si yen. To go la bo waju, mo gba yen. Koda, awon ta jo sun, awon ta jo ngbele, a jo nsora wa to go ni. A jo nsora, koda. Eje ki o soro. Eje ki o imam no soro die. Eje ki momu soro, momu e soro. Benny. Ose ko ti peju to le ba ja n to go te ba ro le mu ke mo ko ijoba go lo jale Imam o divert o oro ti mo pe kale go ni mo mu so o emi o soro esin oro ti mo pe kale ni mo mu so onu abayo go ni mo wa o soro Bedeni imam mo be ki leyin ni lilu yi go papa lilu yi ilu ta wa yi ati christian o ati muslim o e le da won mo ninu ijoba won jo nsise abolu ni koda atawon ni sese gan awon arebe won jo nse po ni ohun ti ko ba wa niyan e je ko soro se ajeni mu ni pe koro e no ti tin lo bo mi o e no ti

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la goa e chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.